0: kibat ni. Yung payo kita kisang ni kuaga upahan sa uma ubah maana kupi ko tabakuh di daka mga dodo si mutil na ni kuda si mutil ni kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyag daka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si ni kung ngentas ko nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ko jema pagi, ko minjak pagi dan lupa sarapan pa jalan bar kini mak kelepayan cakadaka sa.

0: Di palak komet at sa piha ka na di makulia iya talula pa sukula. Wala kaya in kulia buwaring iking skula cha iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api met.
1: Ay, iya kipagi ka dyan niya po. Kuwal di sabado di niya makheke ne.
0: Cha niya po kuwal. Mas kula ko dalag ko mula niya.